0: Ti Kamanaviti, Anvil Gospel Kemuni, Chiovanga. Ni sivina tolu ena tini kaono na miniti ni bula ni bula vina kadi mata vina kamai. Totoka nandra ke enda e hiu na totoka mati ni singa onga indo redenga na na dila ni singa osando tukuna ngue e matan rendrendre tiku mei vikenda na mati ni singa ngai matan rendrendre telo tenga mei na turanga doni fika li bungo ni tu bolita kataka homo se se daba
1: bulu vinaka na mai ni bulu vinaka na na lewe viti na vikemini na lube viti ni barong tako mai na salin kakamuraki namban dua e Aotearoa na lima tolun dua
0: kandua
1: na pia sena pia men Fiji ya
0: ko ya o maro boka li buni na ka benda i wara ka tikuna no ni momo me vitar tartar me vi ya we vitar tartar le sema i vali wale si io
1: o so stream bega no momo
0: e io ka na ne kiti o nga i reta le na i me risa to kama na na vi wo sei ni bungona
1: so bo
0: o o me rongo ta manda re buni momo i me rongo ta manda si io na vali wo mo sese io na ta fo mando ni ngan re buni wo se na ka vi
1: Au bia wa se tok ngan dana kontan tikini bol tambu ko tokong rita tokong maina tichero me wa se tin ka vitu tikini e tini e tukuni vango e ya o chova au rita na loma ni tamata me usule wana tamata ya andua me wakana no nei vala vala rani torara o klan na talanoia membaleti na talanoia ke bola tambu se membaleti chona o kwea tukuni wana kalolevo chova me lako ini nive me libu nawe ia nangona le bunoki na ndakila ni o kwea tu wa suko kwea singi ni vya lako ia ngei zakababu ando na kana na kalu me lako ndakila ni lako kina kete ni ika li kamburake kwea ikia me li zakabakina na na zakazaka mbimbi ni kena bunu takina itukutuku binaka ia ni beda ni kila tiko na kalu na utu ni tamata yandu ndua e wakanga na waira na huni wai Uni wa ingo kora tuni viva limbula.
0: Iya.
1: Yeah, okenda ruko ndo sali suchu mewe viva limbula.
0: Iya.
1: Iya, lako mena kaya na mbiu wango na kena ngadha ngadha kethe. Merao nirandi keba na utu na utu onda.
0: Oh,
1: iya. Iya, kona tini volta mko toko ngo. Wakata kira ngana bunu wa ina kalu. Endi keba na utu onda bagi wakatakar kara sena lo manda. Kwa ya kobi na katingo na kina. Menda, wabina katakati una lo manda ina bingo una.
0: Kwa ya. Iya.
1: Dara ni reda ngona kina ni kena mbimbi menda ndo ndikebi kena tali manda na vitha na ngona se na nabe ngona katuma ingo kilio menda ndikeba tali ni baka roli nonda mbula na lo manda dhaba salsalabata tiko mbeaka kena beka vena kata vei kenda na kalo na nonro itobo kwa mbuli kenda menda rozi kwa se dhaba iyo kembali mbali ena ka totoka menda ndabe tali manda ndikebi kenda se ken da baga bubale ken da no li bale da rei da no da bubale ando ndua e na raoni e baka ndei taka kina ken da rei da ni venga ni tindina na no da bio kan ya la ka pati kina beka e vena kata beka ken da no da kalobi na ka e na lo manda sa na gei e tu baka rao menga rabi ko en vingona kamera ni bagande ita talanga ni rawa ninda na maro takati kuno ndobio kali binaka pat kino nanda kalo balta nanda ndobaka tulu wakita ngana vingona en sal sal bate ti kino be kai bin katoko
0: ko
1: ke baga tulu wali lai se baga tulu wali ko talanga ninda nanga i babuli diri ti kuno lubenda sanda babuli diri ti ko na ve kana baga tulu wai ana nanda nanda baga buli diri ti kuno lomanda en vingona me sal sal bate sa tuni bola tabu weekend nanda wili da vivo seitaka, porque na não dou vale. Essa era na sala. É na

Whakare, ni vila naula. Si vina vaina tolu, tini ka tolu na miniti, ni mbula vinaka, ni tako ni ni mbula mbula vinaka. Ti koe nai ka vini baka rombo ka indai. Na matai ni singa baka rombo ka ina vula bongo chulai na vula i dhuki dhuki. Ni tako ni mbula mbula vinaka na vunon dindu ini sama tiko me kena. E nai ka vini kua, e ni silandi e viti kena vesa i vura vura na taun dako kei ni silandi. Ni tako talanga ni amaru taka na vita lo no kerta na mara mo shali o o laisa ke ina ena e kavi ni kua ni kaku ni ngole na moni na pa bibi wi ke moni na bo titi ngue na rakio kalande ni ngole ni vakam bola virto ni ngole tela ngana no to vila on a website fao pacifica .nz dan ini na rede kiri kini na vunua erto na pakarita kita katakan ni linga tikina na vunua zawa na ngau na zawa kini singa zawa talenga na kenda na rongo di tikli tikta kimi na kurin titi e Christchurch na bima mani wana kav ni kua e pelin bungi tini men na da ngus ni bosa tiko liu liu tali tinga kwaya ni community leader my Christchurch and the ni vinaka dan tu me sama beka mai turangan reu Eric Nambalangi ia ke baka senga na tobole menang giriti blen tu tu tu bimbi ke e tu ko tu mo ko viki ma menam bosi ti ko en zoom and I come to city Ekavni tu siti. Ndo na kere kere mbimbi. Dona tuku tuku mbimbi. He, una vena kata mena ngai me kazi wakanga o koea. Ni mbulu vena kana lube viti. Ni waka iti tiku mena mbote raki New Zealand. Waka ndo sara kena waliku ke New Zealand. Nui taka ni mbulu mbulu vena ka. Ke kem ni telanga. Na wike ki mami. Ni tingo waka ngande. Waka wuli waka ngitu. Waka zaka vaka. Se ni mai lorai. Ni mai ngaravi waka tau vi mate. E na vibola ni mbulu iso. Sasa ni to mas se belinda kada ka velo wali sini na yadu totolo bi kimuni na mbula lagi tumani tali na vinga rabi ena nomni ndui tiku tiku na nomni ndui vu vale ni mbula binaka saiva walu na ndrao saiva saiva saiva lima tolo ndo mbula binaka saula randindi dhurvoni na ndali ngo sangiri tiko mai sangiri tiko ipaka kavisinga au ngai sanga niro ni somu tiko na ngiri ni unrebo tiko mai salanga una ubosa tiko na reitio ya ndo na dhurvongo sanga ni ndo zalata na vya kavi ni waka rumbu kaina na nando talitaka na vya sere so na vya itala no tala ngando waka idhori na nando wata wata ngono lubi viti mwene tolu ina tini karua na kaloko vinaka vinaka wali wiyo ngo saula kina matu wali tala ngara randindi e Hamilton Rosi ni toki mene nomu ni ki ira ke tala ngando talitaka na sere ngono sere tala ngango ni sabutai talitika kina ni mbula vinaka ni mata vinaka mai PMN Fiji Pama na viti.

0: PMN Fiji. Pamana viti, domoni savo verta kiao. Vila mai, ni voi rusa karuna miniti me lima na kaloko. Na non dei rongo na vosa pertania na lima na kaloko na eka vinikua. Io enda na girongo da tiko ni takitaki. My crush yeah, che na vi mama. Ni lima. En eka vinikua me vokani sangai suka tiko sangai na varo suka na vaka na lima na kaloko kai e peli. Bongitini, se tingo koi bala na vaka enda na girongo da na ndumona serai takitaki. Na ndubui, ni asai Aotearoa. En na vi mama ni lima na eka vinikua. Kua, eh? Sibina lima na tina meniti na ndotele tiko na itakitaki mai wana marama ndau ni lawa andi asana adu liviti na taratiko kwa na ulutanga na tenancy law. Iyo, nimbula vinaka. Vinaka wali unasema vinaka tiko mai naka vinikua. Rangone ni sambul vinaka. Wambuta niyo ni sa tiko ngoi vale. Siku tiko mai na wuli so se o klare le wuli wuli kei tata kei nana. Se so se pundu bastel tibenga. Me sember ni raya dhe vale. Nuitaka ni yung bulbul na kanda talaga na madhaw na kani buli bikim ni na madhaw sa sivingo ay rangone sa andono hiyo sa nina oni sa na nana makitu ina ruan na madhaw ni sereki sa andono so andono binak sa ranga hiyo au sa rin tingko na bulo chulay uli rin tingko na singan ikuwa o irambangin na ngone buli rin sa sereki Naya, o ambuta niyo nisa, nanamagiti ko na ngande, nasuna po nuwa, se, o ni na ngande, mbiya ka na wali na nung manito kani. Se, o ni na tiko voli mbiya ka nga e vale, e so ve, ke muni o ni na voka tiko mbiya ka na wanga voka, se so na wanga taso soko, so na ngole ve ikaw, e, na lewa, wa, se so na ngole sarang mbiya ka isiwa, so sarang ngole sarang mbiya ka isiwa, na dhabo, na dhabo nga o ni na voka e dharang, ne, me na tiko bate ke ke muni, o ni ngole wa, kako ni ngole to undua, ni ve, to umbale na le itomi, e, dhabo mbiya ka, gani vivili, e mata sawa se o nili rede na vi matangali vunikau e na vi reserves eh? E tungo e nisilandi me kako ni ningole te undua ningole wati kei na ruo se tulu se wasar no muni tokani me kilata langa ota kei nana sarangau na nindo sereke na buli rando sereke te langa o nana kei tata mai na thaka thaka sarando o kere libio ti mai buli thaka thaka meritipot kei kemu ni wale se o nina sana maka tiko mbeka ni sana na buna bu tiko baka bala bu vale moni ngade nda na bonua ya era ngone ni kaku ni ngole te undua se ni ngole na stoa ngole na stoa men kila ta ke na ni ni ngole na stoa na ngona da bumni ni tiko tale ke ni vale se ni ngande na vale ni ndo na nomni tokani me kila ta ke na na bonu tiko kina nom tokani na na bentele boni ni na ta ke na nom tokani ne ya ke na ngona ela ta ke mo tiko ni vale e amo rokova ke vaka sa si tiko nanguna lo kudi mo tikini ba lu sar na velenga ke na kita rasa na vingi riaki ase rasa na ngole sar ngane na vali o ngande kina i rango ni na vula vungo o chulai na vula i vuki vuki erndo vato kana na ndangase eh i ve ir na sanga ni klan o swaviti the month of July in the Gregorian calendar is known in the traditional Itoki calendar as Navula Iduki Duki. It's a vital month for traditional agriculture and observing marine life, marking the beginning of soil preparation for planting yams, uvi, and harvesting sweet potatoes, kumala. In traditional Fijian culture, this month is governed by seasonal indicators and activities. On land, it's the time for breaking up patches of soil, dhukirakinangele, to prepare beds for yam planting. The drala and vasili plants begin to bloom. In the ocean, you'll often see an abundance of squid, kuita, and whales, tovuto, while fish species like matu and daniva are frequently harvested. There you go. Yeah. All right. And so, na rangone na vula o chulai na vula idukizuki. Meona wakatani taksarabi kemuni endona nona katukutuni ungas ni woli Dr. Teresi Sorobi wunintilo eh? Yes, ako sa kongo rangone ni vuka rong sarmanta
1: Bulu binaka rangone mitaka ni ni bulu bulu binaka tiko na bulu na bunga ni vuka rong tiko mekinga wala namun ingas ni woli ya wunwai Teresi wunintilo tatal na mangda vitalan noa paleta ito na bula mo. Kaya tana, na bula idoki-doki. and the kelavina katunu monongo na bula o July sena kena vakababa langi na July bulu vina karangone na buno da banga ni vakarongo tuk mekina ni kuwa kina tolu na matintu mi viti wakatulo sa katiko kina matintu kumbuna burin basanga wata kito wata Kembali tadi juga kita tinggal dan nanti biasa nama ibiti. Ditaka, ni rongo bina ketika ya ni, nambi oliva-liva ni bewa sehingga orang ngone. Orang ngone tak kila bina ka, na nanti penuh ibiti, e kambi imbi ibi keda li tuki. Sama ni bewa kani, sama tatalengan na ngono makawa, kena ngono ngo, kena ngono sandera mai. Abono talengan orang ngone, e sama kena ngele, ka sema talanga kina kau manumanu uziwai ulu ni vanua kina nonda ingoli ingoli na ubi talanga ramuani da kila ni kakaran to kaiwe kena ni tuke na vulo waka viti saranga ramuani waka muria na kena teina ubi ya na vulo ngo gosa ngao na meduke kina nangele isa teina ubi Kaya na buong narangwane, ay ang tuki ni bulong ko na ulay duki-duki. May sa pakarote ka ng gele, may sa atay na ubi. Sa oti na ngunin ni wero-were, go sa ngaw na ni duki-duki. Nandraki na ngunin, tosti ko nga nandraki mata-mata. Sa oti may nangunin na nilamba, iya rangunin, kambimbi may tanto waka-waka raw to nga, ay nabuko nila ang katumbukoso. Ewa nua rangone, gosa kena ngau na mesa dhavu na kumala. Totoka na irere ni kumala. Ewa nua talanga rangone na wasili. Nangono ngoi sa tiku mesikina. Tiku na wasili ndamu, tiku na wasili nrokonroka. Sena ni wasili nga, na muhibi, na nrala, kena waiwa ni balani, ngono ngo erase talanga kina. Katalanga kita na kau na tabola wi kena sinu na nrau na ina ngonongo e teke wu merlulu tu kina. Maleta ngo ni laki mata-mata. Ina ngon ngande mande ni kiwai. Na i karangone sa lebu mena kenda wili-wili. Waka wasibi na ika ngo nanda niva kena mati. Tiko talanga ndo na ika ngo na zana na kawa-kawa. Sono panua ndo edana na kera kera. Sono panua edana na kasala. Na ngono talanga ngo sampa kasudu kina. E wai talanga rangone, na ngono ngo sa lori kina baka lebu na tumuto. Ngono ngo sangkala yani baka kitonga matinsinga, na lori baka lebu, e wai tui, meda wasara na hula, o kusita. Rangone, La talanga ni gosa ngono me lebu kena na kuita. Iyo, sa kunei kena waka lebu na kuita e na ngono ngo me adhawa talanga na wula o kusita. Raida rangone, le usar ngana kanda wulida ni kuwa e na veika e ava tiko e wanua e na veika e ava tiko e wai. Naka waka lebu rangone, nanto waka rarongo tiko mai na nongo i vata-vata O waka bini binaka, vei kemu ni rangone ke iru talanga na itumbu-tumbu ndo ni vei susu. Naka valibu na nonda wuli tiko ni wala mata, e na ngono ngo ni songo mbutu. Tau sa lalomu sa rutu ni waka li vei kemu ni, ke waka o ni rau talanga nyo ni sema mai, e na nongo YouTube channel, o kerei kemu ni imu ni waka li ufumu maikina. Sema mai na nongo YouTube channel, ni rau talanga nyo reida, lebu sara na nongo bialo yalo, awasa na kawaoji. Tosa tiko nga nananda wuli rangone, ya bakai soi tiko nanda taro, ningka ibi taro-taro mai, e nanongu tangga ni beba, ni wala mata. Kau ni taka, ya tosa bina kacung nga nananda wuli, ni wakaro rongo tiko e vale, naka waka lewu, ni samwade.

no dei tiki tiki ni ti to en mai kavni kua. Er to sa wawa ro mna tiko na timini Fiji Water Flying Fijians en amatei ni nore tongito en so so teni Nations Championships ni rato na sotava na timini Welesi en singa tambongo. E mai buke rato na timi o Alan Rowland ma nei pa lesi lesi ni high performance en a song song ni rakavia burbura sena world rugby en a kena mai wa tabuli ditiko irna leoni timi en a viso ki na lawa ni rakavi e buke sarwale buna bulingo na non rato wa waro na timi ia ni nda rede na timi ni viti kana gitu tika na singa tambungo na ia tui liu eroni mawi kavitani te vita ikani vere kei Tim Hoyt rona toka ni tutu ni lock so iso na sila sila kei temo mai na vanua Peter Gasso e kula kei ki teone salawa e rona toka ni tutu ni flanka na mbawalu Elia dhana kaiwata ana bebu ki tali tonga ni tutu ni kavitani o Frank Lomani ana tutu ni halfback Isaiah Armstrong rovula fly half rona toka ni tinika roa kei tinika tolo chusua tui sova kei semiran randra Aratona toka e na wing ke na fullback o Chuta Wainingolo, Celestino Ravutomanda ke i Sale Sirayasi. Na timini viti e na sota ke i Welesi e na matakele lai ni singa tambongo. Arto nangito e viti e na semifinala na timini Ndrua Marama, go ni oti na nonrato wangruka na timini Reds e na kai lima sangabulu ke tini kawitu. E marota walevu na doni wibata blithi ni timi o Mike Legg nangito e rato waritaka nangone lewa. Ka kai ni rato wamuri e binasara na e tubutuwa e tubanoko e nangito ya. E kai o Legg ni marotaka ni rato sa mai roata na lalawa. Merato ya dhoba na semifinala ka merato ngito e viti. Na semifinala ni Super Rugby Verna Marama en Waidhuritiko en Katini Kavitu ni Singa ni Vulongo. E sa sai ni me lewena na timi ni Swai Shipping Fijian Drua na mbaki mengo na dhani mbongi ni soko na dhorubongo wasa kitisara na nona ngito na timi lewe ya vitu ni nondo bunua. E na matai ni ngona e Singapore kasanga ya mbaki rosanga vulkaononga na dhorubongo. E kai o mbongi ni soko ni marota walevu ni rtongiritiko e yani na nrua me laki saini taka na nona kontaraki. E waka binu bina katakitalanga o koe na we waka mbauti e rato sulia we koe o e rato na weli utaki e na timi ni nrua. E kai o Baden Stephenson ni mbongi ni soko e na wako kua takasara na talendi, na lebu ni talendi e toka e na timi ni nrua. Kani o tutinga na kavini kua rato mai nruka na timi ni Mbabe, Hekari United na timi mai Papua New Guinea na kai tolu ke indua na sotsote ni OFC Women's Champions League ka woi dhuritiko na yatu Solomoni liu toka na matai ni mama na kai indua ke isenga na timi ni Mba ni uti na nona wadhuruma na kai ni Mba o na Rieta Lemba ia e na karoni vi mama e ndo nan roni vi vandamdamu ka soli vi sereane na weni e mai vi sautaka ne lalako ni gito ne rato sa lewe tini nga nangone leo ene timi mai siko e liu o Maria Veronica ni vosota nangone leo ni viti ka samata tako iti talinga na timi ni kula ka gito tiko na timi ni hekari oti a mai ndo tali na kai rawato neni alipas kei Phyllis Pala karto me nganga kina na timini hekari ni rato wangrukana timini mba e na kaitulu ke indua. Na timini mba e rato wangrukana timini Solomoni na Henderson Eels e na mataini non rato ngito e na kai ono ke isenga karto na sotava na kalabu mai Vanuatu. Vanuatu ni vasota na Tafea FC e na yote yote ni non rato ngito e na mbongi ni mataka e na ngandreba na timini mba me na nganga na ngito ya ke wakara tono bina kata mara tono dhame dha kiani ki na semifinala e na madha o mengo. Sa kwa tala ngori na itakitaki mai na tambane ningito e na kavini kua no mininda ni vingaravi asinate Wainingolo.

sa vo e rosa ngol ke dio nomini ti me ono na kloko. Yo ke la ni sa se mama e e pele bongitini mai Christchurch ba di vi la ve akinga na vo sa rim rim ba nan dela nin desi e. Yo o va mo teni na se mata le mengo me sa dana rongo dana tik taki mai Christchurch e na e kavi nikua. Yo ndo mo dana ser me vi solo ka mai tatoya bili bili walu saiva walu nan rao saiva saiva saiva lima tolundu na bentel woni ron ni vitar tarting mekina o po tenin dua sangir ti ko mai o ngi tomle me usa uma na telefoni sa ni ngole tale kere muni na tomle tel tinga mai na na bentel woni batanga sa ni se bisa na bentel woni saiva walu nan rao saiva saiva saiva lima tolundu yo ni bula minaka solo ko mai totoya bilin bili

0: cave ina ko solo o bo mo te mesa na vengo to komenta ngao solo vengo to ngao ka le leka menda rongo the round nei te kitaki mai Christchurch and they come ni kua and then ngai e rongo the talent mo solo ni o tin vitala no and they come ni kua e ye sa da redi sorman dani sa mbul mbul mina kuna turanga na kai nongu e pili mbogitini nei rongo ni the wui ni asai Aotearoa and they come ni kua menda na wakambula sarmanda vi koe ka e peli ni sa mbulu vinaka nui taka ni oni mbulu vinaka nai kavini kosi kati mai na taka vaka nai kavini waka rumbuka
1: mbulu vinaka ne mai mbulu vinaka ni soli na ngauna nai kavini kua ke rebe bo sueti walenga ni dinanga ni kimunia soli atoka na slot ni i vimama ni ba andon ya sartonga na ni to mbosi ka di bo to tolo wa e rada ena bono na rada kana ka bini ku o de bona kani sulta la ngona o sa bo to tol sarnga mai mera wa ni da mai bi ro ngadin do mai na i ta ki ta ki ni i korniti te ina ka bini ku
0: ai sa ta ta ka bina ka bina sarva ka levu io ke ma misana na maki ti ko klanin da na avono ngona avono mbula mbula o klani kaludani mai ngai nruka na nom do timi na nom do timi na timi nganga io da nganga to nga vole ni vemba ke na timi ni crusaders io na ka bini ku o kito ma ke ma ro ka levu ni ke ma ni sarva ke ni ke ma ro da talanga na do momuni amatai ta umanda na levu ni nindo songo songo ye pel na wili wili na levu ni vu vale er sarla ki ni sarla ki tar korto ngor er vu noto tak ngor yo Christchurch
1: vi na vo levu ne mai su ka vale su ngau kla ni ki tu ma vo sar nga vo da na ni tu mata timi na timi ganga na crusades na ni tu sanga me ki tu valataka na ni tu raravu kito dinanga ni lele usarna ni to ndong kito rama bokina ina bu kolanga ni kena sangai vitalia e takalu ya ni na bilo ndo bolataki dinanga ni lebu nangoni winta ko crusades me kito defenta chunga se bolataka tangu makana ni to rara me bakan ni boritaka ye lele usar tiko na lubibiti ra sata kosomai ina bu kunita kadaka Erna bi kambani so tambani dagaka wamatai ina bi kene wale wale so erando bato katu mbaka na dagaka nande la bu ni vale ina bi dagaka tali so e kene ndau kino irna nonda klani maten tungo sa senga ninge to malua ina kene ngandre bi na tamata dagaka ko sa bu na kimme misa tumbu sa roboto tolo na kimme mi wili wili ina wanongo o tutai Christchurch wa wisi bina Canterbury region. Salawatu talanga ki rana ngwali mai ina mai dagadaka ina tamba dagadaka ni Vingarabi ina tamba na ni Meatworks mbeka sina dagadaka ina pali manu manu na kena marroi na ivoli eso e baka yangata kwa New Zealand me baka ndiota kiani na vivono tani. Arasa kena nda ukina wirna nonda ka sa tumbo boto tolo kina na ki mami wili wili na lewi biti e tiko boli e otutahi ne mai
0: na ka bel e va vende ka atamba na soni bi baka saka saka taki e tingurum da sa ni korto toka
1: o klani lele bu wirna ni mami ra ngol mai na Avirnavi agency so se wi rambeka na bangara tamata daga kai na bi maten tu so hermai daga kai Christchurch ki mamingin do sota e vallo tu na bi i so so golo tu ki mam sandu leven waka ni mada saoti mai bagana do ku tokina ni sikan tambu mada saoti na ni mamilo tu do bata o klani vi kitona komiti vengarabi ti governo lu viviti e tiko e na bono wa Canterbury sa tiko ngana non reso songo na pete dini bo eta tala na be mata lutu so me rawa ni bo kiki mami me maro i tunga na ni mami sasanga maro i nambula ki mambi re re di tunga ina bo ni mami wal lutu meto se itukina na sasanga ni tatandra ni nonda tako sumai na bunongo o Aotearoa.
0: Dinasara, isa. Nabi, nabi isong-songo iso ni community na vanoa ke na lotu i e peli.
1: Okla ni sa tiku ngana Canterbury Fiji Community, tiku tala ngana Canterbury Fiji Social Services Trust, rando i ziri tiku nga sa tiku tali na vi tambana tali so, orto na song-songo ni asana boturango kandabu. Sa toso bina kasartiko kina via sana taliso heradada ka waka malu tonga na kina sangai me mai rabaka bunde imbeka se mera mai tau ya boirna nonda rambasi ke tumwe na sana boturango na itasiri sana boturango lo mai viti nonda tuya sana boturango mai dakon rove na vi sana boturango madoata sana boturango lau Pier na biasa na tali so na song song ni asano sa swara sa chiko na song song ni maten tu tolu har santu kila chunga na bi kai so mera ni botoro ida kita kina ara ngol mai ira na nonda mera ni bibu kita kina na tos me bara rotaka na nonra baka bu ya buta kibo bina kana bi sa sanga so ar sang me kina o ira na ndau da da ka ba ko si bina nonra bu bale
0: Totoka. Wala gala ka ni kena ngara vina no mundo mahavawa ni wasa waka viti ni baki sawa tiba katana kena singa kei viti.
1: Au wabini bina ka ni kemo ni taronga na taro. Au klaave kito na kumiti vi ngara viti ko sa kito rokoa wana vi sungo songo arsa adidi tiko. Kito singa ni bia baka sungo sungo ina kena ngara vi. Bola te ni o kenda batanga. Na kanga sara ni kito dakawa me kito vito ko ni tako ira sa di ti kumbala tera maro itu kinu irna lu bibiti ngana be tambana dindu yeso a ti kona irna lu biki mami dorwo era maro itu ko na tambana ningi to rakabi ena Canterbury Fijian rugby a ti ko telanga dono yeso songo na non maro irna lu biki mami na lu bibiti Rabuli tiko i kurni buli baka kine na high schools. Orto tiko kina na linga ni Bengarabi orto sabaga na ulu bati kina. Bida nangas ni buli, bida na itumutumbu i St. Thomas. Karata udhidi baka ndo na prokaramo e totoka. Ndara ida na nonra mutaka na nonra via maroro ya na kenra i reirai na lubianda. Na kito sa focus chiko se kito wana nanu ina nonra ngarabi. Na ikarua ni tamatamata era mbasi kamai ina vonongo New Zealand se na second generation wako isi pina kena sanga mi maru ina nonda bosa bale tau koi chunga ya na wanga velo se mba velo se takia ni kena maru o dheyo kenda
0: Dina tu doko, eh? Iyo. Ni samburu ngoda to kambeka. Sama ka thanga utu kambeka na wuli meke. Na wuli serem beka. Membaleta na madhawa mbimbien do. Maruta kiki na londa vosa e New Zealand e peli.
1: Oh, kila wabini binaka ni mai wadha ngautu kana nanda to mbose ka saati ka bundola. Na kena kiria ni na ilawo endo wakaruta kena vi ambaki. Kina Minister of Pacific People Oklani kimi etuk talanga kina obo bnaka ni mai ni rawani kimi ni barita kamai we kito Oklani na kito nge vitalo na komiti na ngau ni sala dava na birkotori me sangai me na budi ya na ni tu bonana na ni tu bin katalanga me bogam bulum bulotaki Ili bunga na ngauna santo buka dhuri tungan na bosa na bosa wambau. Ese nga ni maru ya tau doko. Se maru ya kide sarana ya bundina ni odeo ira. Waka uwesi wiki waka ame ngarabi nga ina nonrandui bosa. Era sudu kamai. Ina biya sana waka tura nga wambau tani na waka e njona irairai e waka sulu mikina waka binaka na irairai. Nonda na lube biti. Tala nota kana wakatu indu mbe kana wono ni mbara gara ndo kileta ni kina. Ni tokari tu na kena salu salu mbo ya o ina wukuni nonra bosa. Wira na luvi viti na vya sana wakutura gara ndo ida butu mekina.
0: Dina sara, tata kwa wati. Rono ulu tanga bimbi, so tabu tiko na no mundo songo songo ni ngoni tau ke mai viti Christchurch e peli.
1: O wamote ni sa koto na nonda tu sangami bisa utaki wala ngana wosa o kila ni ang baking goen ta sa wana na nutiko na ang baki saoti ni a kere me nonda wosa me tiki bu mai bali ay kenda tu kalau tali ni baka malua ina kena semati mai me wostaki ena visinga dua lenga nai kalawa na kena sangai me bokong bulung bulat ay kina nonra tumbir na lubenda me bokong sataki chunga na nonra bosa may wali kain dua na kaya na bokong ayabu te kiro bo binak na lubenda ay tika bu chunga may wali ni sabi na kanga na kena bokong sataki may wali o bokong bauta balete ni lakwa ni korubuli sengen le kiwi me bokong may nonda e rabuli ke chunga na dua banga na korubuli may na koro e rabosa ke chunga ba nonda ya nirvana anda ko nonda bi bali ar la ngole ni korguli ar le bo seti ko ga balani ko e bona ke no bona na no roko bo ndo ka na ke na kota ke maina komiti me rawa ni bo sa te ngana na bo sa te ke bo me bo sa te ki tinga mai bali an bisinga
0: ni no saranga e eh? Oni mata talenga ni in Aotearoa Fijian Wellbeing Group in with them back na kanto sana wuza toka e Christchurch mendo langarawe kina na vi tutu koe so menda kilabata na lubi vitu nda and oni sali taro korto kongori na vuno toto kongori o Christchurch
1: vinaka kitu mbo kalungata ni maliwe kitu tiko e e vida na nonda bunyuai a karsando be bukiti ko na ken sangai me na budi na be buli na be kilaka mo ka buli ar sando itukin na ni to wellbeing committee e di bukiti ko bunyuai e sala ai na ti ko nyam bakingo ki to a ti ko a veir na lubenda mer kilana na no na nakina kenda na nakikina nakina na bakasa mango e lawadi ti ngamai inando na bosa kitu a venga rabiki ni na uklani ronondo rutin ka bitu na komiti ya nge dabuta indua na turangan ini to lo mangani community turang na itol talangase a vadingu ka na zaman da nda ka bitu ngo mana ni ma mindo ko tir chunga men da bulang mer mai bo kitabi a uklan na bonga ni malani bosa ya sa visa unangono ni kuar sa tawana na be tutu torda kiso irna lubi biti kasaki mai mikau tawa tamai la kana wellbeing ki mai mitik bu mai korni buli surech mai wernandu ya liman nandindi ngos erving karab na tambani bula mer mai bosa chik telanga ortu na ving karabi ina tamba da da ni buli na buli tordaki na high school ina ve tesris ni tikwe rango na kent na ara institute of canterbury University of Canterbury bakatlanga kina na Lincoln University merani bukeira sa otingor ki mem sangeli social ina ngoni social sangai baka mbulumbulo taki na bosa bobiti e me era bosa bobiti urna lubiki mami ki mami laksar na matanggaling gito endo baka mai bonua ina corona buta ko sui era maro ta kana lubiki mami sa ambo undo na ngani ki mami tiki bu mai lo mani korbuli ke mai minga e kauta ina kena re re ni non rabi bago buli duir na tu kanda o irna tamanda kanda bago buno tu non tamai mbulang ganga ti guna buno ni sasanga ngone mai
0: dina sara iyo e pili be irna o kleni lup sar tikna we kanda sara ngol mei viti birna o bisni bali bi ves o irna nasi na buni wai e na be tata kata leso rindi vinga rabi kina sangga irna durungota na we kanda kita usaba iti tik sari kresce chungo kita misanga indo kinda dalati ko em de kinro ai na buno batem bata ondo sangol sari kina iyo be irna vio kani o kila ni sara reitha tu ni na thakathaka vina katika me Christchurch me tu sana ngoli sana tono tau kikina orto mbeka na vitina ni senga sara rimba tabata ndona nungu ni wosa veira na tatanra takatu mbeka mera leiba ki tiku tiku ni nama tau korto tau ngori o tau tahi ena eka vini kua leo na mbeka ngana kakim mdorongo da isa vuna mbata mbata si via thambeka na nungu ni nungu veira na vima tau wala rangoli tiko mingo ni sa reida ni tiko isa na uruburin da kavaka na wuli veira na leni mata wubale iya na da mbe ko ni rao ni tiko na viki ma mina kavni kuwa ni o otautahi o Christchurch na kurintete o ngo na vonua mbula mbula mwani ngole miki nubaka leo levu naka kila nisa iyo ni rongo da ya feli
1: ane mai vos otane mai
0: sanga sitraka sitraka
1: iya o maruta kana no monitaro ai na ka ke muni borita ka o una bi o se avo tolu na i was was so ni no monitaro matai vi rona non der satiko ina bi valilotu rendu lewena e so era tiko ngai vale na kena vakanga ta kina vingarabi sa tiko rawa. Na vingarabi e ngarabi tiko na itu pasifika ukila ni wirna nonda. Wirna nasi kina bunyuai. Harta utiko iki analingu nonda vingarabi ukila ni arsali elebu. Ke wili mbeka na nasi kina bunyuai ukila ni arto sabi adhaba ili tini si sibia na vingarabi e na itu pasifika. Nga tiko kina na nonda bunyuai na nonda bunyuai ya bunyuai leoni. Wakata hikino isaya. Tiko talikina indu tale na marama kusa angule dhaba tiko na adhanra wakata nga kina na tangata tumutu ra tiko kina nondanda ubingarabi tiko talinga na vingarabi so e toka kina vunyua yesala vingarabi tiko na Pegasus health vi kirau wate ke tina inuni wa mada tiko ibakata utua Indu indu itu na binga rabi enga rabi kino kenta me baka dhokote kina na nondambula. Ile bunu andrendre ngo na bika andrendre. So andrendre vir ni relevi talona na MSD. So vir andrendre. So tabana andrendre ni immigration. So era senga ni la indu tukuni tu exploita ki era. So tabu chung andrendre. Tu baka rau na bibu nuni dhaka ngo me rabi ibuke. Marani ndo kikine ana mateni wa swasi weekend nda sati ko rao vira era bona nanu tu merongol mai toto ko tunan rakini mbulo ni beka ni Christchurch na biau mandanga ili usranga na buli o mai bulida ina kena maro ina nonda mbulo boga beka ni boga banua boka talanga kina boga lotu kina dagada kame boka nga kimu ni sarongoda wa seti kani bulumbulu tu na nema milo tu na community na nono tu dada wata na vita vini waka italatala. Da maise mati kenda, ke waka e sombe ka e tiko e senga toka ni indongan reba mesuta me mese mati rina lotu, sanga e tiko tali na vei songo songo e so. Songo songo ni maten tu e tolu, sanga e tiko tali na vea sana, sanga e tiko tali o yasa sa waka ranga, era bulumbulu tu. Kinduna ka e na rabara rotaka na nonda mai tau yabu ka boga vokotaki menda se mati kenda e na buku ni vi songo songo ar sati urao e ra tu boga rau tu me ra buki kenda ke mai manda ngango ke mai mea mai buki kina kinduna ka e ndo dhubu titu wabalangi we are the recipients of those people who establish us when we arrive we ra talanga e ra boga vokotaki mai mena ni mai tau yabu ni semati ke muni sengen indo nan rendre totto ko tunan rakini bekani e autotahi Christchurch
0: totto ko ko ni tikita ki mai autotahi Christchurch na ka vini ko e peli oya ve ke muni ke sara na lubi viti oni se berni lisu mai Christchurch ani sara na rongo da rao na tikita ke na ka vini ko oni na ena viso ta kana nomni va kasa ma e ia menda semati kenda ina ve songo songo sara tu rao mi kia au kila ni le vungu sara ve kenda na salei tar kortu e atur autotahi Christchurch and the semai lubi na vio kani Esar na vira visu reti tiko. Iyo ndo ngole mai Christchurch. Sa tungo na vio kani. Sa tungo na thaka vaka. Tungo na vuno mbulo mbulo ngo Christchurch. And the reida tiko. And the sarabutal tinga. And the rongo the tiko. Nandumu ye pili. bongitine na kavi ni ko bina ksar bali bu kayepeli na wali na tek tek rong rong binaka ki ba mi rong odara na kavi ni ko ki mi salolo mo mastu yani ki maru tanga ni ki mi do wakasarava na ka ba rong odara talinga na no muni bulumbulan bulumbulan ni vyakani na kena li ka bulumbulan takitiko and na no bulangi li bungoni silandi santa mai taro kortu kina ki mi salolo mo sani virtu na bitinani katrana kina na songo songo ni ngoni tau kei mai viti e Christchurch ni wakadengu vinaka.
1: Na wakalevu ni mai ni wakadengu vinaka.
0: Na kisar wakalevu. Iyo ni gai rangote kanan demu e peli mbongi tini o ni rau ni sarafi kua e tale rangote lesu na itekitake na kavni kua na ndavui ni asa e Aotearoa en da ngole o tautahi Christchurch en e kavni kua en da o ni rau ni sarafu tale rangote tale na itekitake na kavni kua en I vola mata sena page ni PMN Fiji en I vola mata en e kavi ni kua. Sa wongo e vitu ni miniti me ona kaloko na ona kaloko en da na rongo da kina non dei rongo ena vosa boka peritania solo kauma ita toia bili bili menda na rongo da talmanda ena kavni ko ni mbara ni I vio se viki enda na maramandau ni lawa me ena na vuku ni ulutanga sabako teratik moko ena kavni ko tenancy law ena vinaka moni na endo sartoka na veni na veva kesenga raoni ni saravo ni rongo da listale ina PM in Fiji Facebook page ni bola vinaka ni mata vinaka mai

0: takaranda mai sa ia si wodi sa sa re tamaya ni seven ono en tini karua na miniti ni bula binaka bulu bulu na tertinga no ramanda ni lawa ande asa na do liviti menda na rongo da sa ramanda ma da sa wati ratu mai vanua ia menda to sa ramanda ni tek tek le kala kami vanua a kere na ulutanga sa ni bo ruta ka to komenda kila mata na kavini ko na tenancy law ni sa bulu na ka
1: mesa sa wanga rei ken dar tal chumanda de so tiao let's find it now wanga rei ken man ter makena ndao but we were just talking and then I decided to sa patar madron dar serre
0: oi dolu
1: let's find you
0: Dono, yeah. dono. O que mami sa rei sarabi que mini tu, que mbra rongo di que mini vina kata.
1: Que rei au mami lo rai.
0: Oi, oi, oi. Que mini lo rei vina kasar tangango, andi tau, iya. Iya. Vina ka. Ya.
1: Que usa no bedi join talian baka rua iei.
0: Iyo.
1: Sa koya ingo.
0: Isam dono.
1: Meni. Na vale bu. Tata. Isam bulu vina kata orang timai. Que mini mbre rei bulu bulu vina kata rambut tau.
0: Ui, li vina wale. Kutumena
1: lai vina kata.
0: Na.
1: Moni mavan da kavaka ba kanda na o gavem lutma
0: na
1: gavem ni mada na singa vida ni gavem au singa mi singa rule sta tin bol bol bol bol tabiles me viti na ke lulu da do ke viti ni na ka do lele nga no no ni gavem ta lenga na le ni ve ka ni men so ta ke na tutu ba ya ulei Mala ngai vitin ken wa kana nan mi ki tombole i sema na maram vitadini i to na suru ba kami na koro mi ki to wabu ki tak manda na korsi mi ki to ani tak tun ki to nombole i mo tem bongin dua i to koro i na to lua i na rai i na i lokola kuni interlink shipping services amani sang ni wakakina au dalate ani un berate ani mo kanjo to salwa to na interlink na to tongono ni vito seaki sa po kami bina tinga ban koloni api mama na ise mongo na maramo to kangu to kai ki to mba ki vito sanga bol sa mani iso korawa na interlink ngor na ohana ka wo ki te ani na ni to sano lo me viti ke la ni ngau den ni borbora bol nam raki ye sarra na ya de ani ki bonua sa le ye na terano e tui da do sili sili kina ni ngone so te kina veo kani tombo mai sona la iro me na korni vasu i na ingani mbatiki ke na kena niu ka sa uru vinaka na ka nia na kena lolo gai mai waka kina na kena moli na te token dina ni da Sarap din ni usin ya do ya sa do via umai na kito ke kakana ni to vasu umaru lebu ni ke membu bi rumu din dan pelangan ada mai sana wai wai do no go katale satu na wai wai na virgin coconut oil mai bang bim bim mai na korni vasu wa ngun nak ditau sengawale nganyung gor kito me maru ta ke tokna mana Mbaki binaka ni mbula, alataka ni bola tambu, ni vitu sanga bulu. So weekenda senka ibaru ya dhawa, tika ni ongori. Ia, uyao, ndoa tali na kauli, ndoa ni andi tau bia wasea, ongori, na nungu, mani mai zambia tayani na mbamba lila inga, mai dhubu, ya sayi dhubu, mwala vakea ni na koro na nro umai. Ongori na nonra, tiku tiku na turanga, linga ndo do masi sui, do bomboka na da sui, do sema sui. Na turanga linga manongo, au maru baka libu ni wa, mberi ni wadha ni vite wa sabi tango tikwa na turanga nengo, na turanga tala tala, kara grabi sara tala tinga, ena kena sema tina sui na vei tikina iso, sabi ame lulu nga mbeka, kali busara na nandra grabi, turanga tua kangu, ratu tala tala, iya, Abu amin bin nak empat ni bah langga bi ona kalau undu ona ngoni salo ya mengol sarean pe bakang anin de sengatu ya sama gitu ho ki sana kawaya ya okai sana kala la indo terikend au sabi ba kurung bitaki na ke me ya lo na ya lo lo ma na hello sabu ni be ba mulai tu ber na wakanto na na bitu ke na tu ke ni lingo man ni ba mulai kombor ngandre binga no man reike no batu me ko bakiani tunga ikso ngaya ni dengan udi wai lalai yang ger-ger tok nang uni sala dengan sal binak daya roya ni terai bulsara na kenan runi kau wa katunga wea wen runi kau kau ai ke au ta ronga na dana wen na kau kau arau donbe na watu ka na dana ralam bek na kau na numa kila ni na kila na kenai tau ke au reda tu mananga ni ngore don do tu na to kau ta le ke i na kwa nga ya dalim bongi ba mandanga lok pati su bole su bole bongi ba tan me su sa alu ro men bi lestal mai me me visau na me me mortal ni karua ni kenam Kendra ni kau sa mulu mai sangke ngwale mai. Ni sangke pukero mai ndresu na matakani matakani sa awo citalne kero ni bongi wa. Na awi sa awo matanga andi tau bakila ni sangke utinga nang bombo. Nang bombo ki ngana sui me le wasu kaila sumai me besu tari meka. Bakila ngawi na kena man. Wabi ni wina wan kalu. Ni tuwe kenda to na awi wakani me iviti na nang. Matingali we wakam bulai na linga mana wakam. Nanda ayo tali. Nanda yao makawa. Suli maina linga tana kulu, nintando masula katinga me mana tigo nga, na nintando nga rabi na vitamba neso, eno nanda dindel ni hako. Kumbe nga ya, nga naka tali o leto mi katari nga amai, o vya mai wa, o ungeti kenda, nintando, nintando na nanumira tali tinga, na linga ni vei baka mbulai. Tanga ori na nanda marama ilil, tau manda, nando vei baka sudumi nga, nanda ndui, dindel ni hako nga, nyo kima mina sudumi na koro. Ki mami bak sa dumi sa ngamay pero ngan ng dal midwives makaw ngan kenaling makaw sa na may siya pati kay nang tikil ka bakaw ng gori iya sa rin dami sa rating nga ino ng mga ano ng tuwi ko o bigo ng kit kit ngat ng mano ya ni ko aw ng ngan rabe tok men do na vitala no abat kerto na kanta to na orang tamre king kay kinta tong kay runi na budaya ni ng gori me ba kan tu kin do na to do ro ti tal ngan do na to maramalo ya senior solicitor lo Luciana Jones Kita mahu pasu ni orang niata, ka watin rana, tulang judge ike, ia aurana lawyer ni orang Amerika. Total mesti ngan tahu, awak ni tak ni orang berumur ke weekend. Endai mending awak nanu mami datu na, reda mendaya ni pakai barba na, na lawa e kubut na nanda, we pakai balik taki, na rental, yang the tenancy. Na lawa lewe wa wakata toda kongwa na edhana na Residential Tenancies Act. Tim kadeo wala sanga wikalima. Ngwa na lawa ya waka dawara tu. Na nonda ndondonu. Okenda na saumi vale tiko. Na nonda kukawua. Watake na nonda ndondonu kena nonda kukawua. Oira na ita ukei ni vale. Kara salieti kubei kenda na ngalala menda. Mda waka itiko tiko na nonda vale. Do wala ina kena windi nandi nati na nanda tenancy agreement eh ami kila baka ina kani le weekend do donu ya na tigini pepa ongori e menda do sanga manda ngai ni menda sa ini sara e baka to tolo e na itini ni pepa ongori na na sa ngi do sa ini to keni vale se o landlord ngi do sa ini kala kenda e na tigini pepa ongori e do e na baka rota kase Una nomu so matiko na rende ni vale ongori ena maitini nga ena otini ambaki rua. Se ona so matiko nga veibula me, periodic, nga periodic tenancy, veibula so ma. Se nga ni indua na kena ilaba-laba. Ia na fixed tenancy, ya baka ilaba-laba toka, nga otini nga irua na ambaki mbeka. Se indua na ambaki, sana maidaba na nunrobindindi na ti ongori. Sama do boleh cuma kena nom Robin di internet serang di sini terlebih ko, dua orang lala mau baca bau ya, baca bau tak kena nom tenancy agreement. Kesenga, do bi nak menda terang atau serang baca ni, benda nama nanda security eh, mungkin aku ni tinggal tim kerana bula tu sa wadah telan orang garbal tu sama sesang betul kiaki, nak. Tun dua orang kan rendre ni nanda segendo Tau ya biani na nanda rental ongori na itu baki ni vale. Ya kenda sando sanga mantengan nanda dumu anggar tu menda waktu dulu mikan den kena nanda ya ya i vale. Taseng so itu nindo wabu kita na vale nda sarap so na beti hina elenga tiko nda tambaka. Ngo sando baka mobile phone. Taseng sar ni elenga nda tambaka. Isu ala tiki ni vale. O nunu manyoni gai mai Nga bina kata me redo landlord, man roba kandin din takaruru, nilang gati ko na drain pipe ongo. Nga wala bongo kaya sengti ko ni da to ke deli da sing do la wa me da flash tag sa no vilvo se ka matela le vai anda sing so tin do ka wekin e ndo vinaka me da ela se kusuma ka matela le manda nga sing e o kila nyu kenda ken da tama tanga do kan ren rem da la manda man jila ta kana ken vi matela le so da tama tamba ka ken na so na mo vo e tigo na floa so na non ra na carpet e vo ka me sa ka ser tu me na sa no ya ta tamba ka tu manda nga

tana tenancy o kenda na weto koni weto kanin ren re o landlord ke iko e doa no kapa kame da friends n ren re tale tu bale te ningan re bisaranga me tutolunga nundu tuki mai mundu sati uso mi rende gain da we ge kap friends o tinga ngore santa kapa kap friends tale tu sal tu va mata waka kautel tu me weekend e Yeah, though, can the barrel don't serve it in the what go here. Okay, take a move on going up tenancy, saying I'm good friends. Can be wrong around to think was never enough to talk. You can mama can't make the professional tuna. Tambaka ya, tambaka maina, or stepsy tumba. Sing gonna cry, come back to in a well cool run, I can't quack what is so. Tambaka rum, and I'm going to take a rabbi landlord. Sambo undono to say, I see my rubital no kingdom cast saying, so come and higher. Get you coming a vehicle. Kanga bile no ta chiku bia na itam pa kito sa inspection raw mai kito sa marroch kuni tam go tunge nge ba bu ba ko ya ni sa kito durngo endo ni na kato ka ya balat ni reto sa no na nge ndo ya do me tinga bida no bulo sa ndo me da kana inspection artondo rota le ni to mi ka so na langa nga sa tu to manda ni berni da dur balani men no vita ki kino kenda ni ta ka na ka va ya an inspection report. Do we not know? Can you go on a langa in a Romani Valley? Can turu na no dokani Valley? Se na valni valley linebacker, se na kena valni seal na turu sa mando turu ke tambaru na turu na runi ada sara in na vanu ni kana na do valley ni kuro na varu teki na kena ka kana na vanu enda na da lounge na da dami da vaga demi tiko kina na so na matangali i ya kan duka ba kaum gori sam to do no met kun sereni be na city council back some kawaya na an health ton health inspector in romereta por tek ta na be len lord we think in do ke me ba raum in do silia yani and on the 14 day notice to be len lord do na na email ke man yo singa ba mo ria na ke na den form it o bi man dengan do no email mo bla yani ke na email dan kaya na balat na dava balat ang gore eh out the paper trail eh sa baka hindi nandiyan at tu baka ibal niyo asambito baka kerker na ripeme may vaka ina lu ina nung dok ni wale sa ina nung wale ni sili gay sing rin rito na bim bata ka ni so nung dando tengi ringa kila eh sing trade paper trail eh sing kila na dam rubo sa kita ka babo kendo eh rekonta katiko kung ana email ondo kai ondo ra ra na email the sing we ready to the sing we ready mata tu vango menta via mandua se da un bitanga in kapo kai bola mata tanga in do la ru nga bitanga na tikini paragraph sa ko ya ya tin kavana singa ke sa mani sing ni mai repair and tin kavana singa se sing ni kai mai o ko sando o tik mai australia no no go no ga ya da ni ker na ka ke ka sing ya den na no go build us and they Pusoto, eh, kan sama dengan vending di nanti mesra. Kaya sama ni, saya nggak tiba ni yado. Meripe ang bori usang ronin bita pakai bola. Ki berto na tenancy tribunal ni sasenga ni baka adori na numu bola ker-ker na 14 day notice ang bori. Kaya, sama kaya ando do mandua o kenda. Sama kaya ando mandua o kenda do Besta kan na spoil ta kan na friendship. Ta na numa ni the friend ren restaurant na ke landlord. Ta na numa ti ko kwa ya do na pati o iko do na pati. Ro vindin din na ti ko en and del di tenancy agreement. You are not friends, but you have to honor your own na numu itami, na numu responsibilities as a tenant. O tau keni wale sarta ina se urtu mbaka nana property manager karitu daka vati kuna non rental e tiko talinga na non rato responsibilities naga non rato itavi mera to waka mwenrava sara me kako ni waka sausa taki se me waka waha borbora taki mbaka na non tenancy you need quiet enjoyment Well, singro nro lako tunga mo ira tu tu kino mo wal do nga na awara vina kat mero mo ubi ama ira vana ka singa tambu ya ne baka lawa so ili me vei ko na notisi ni una lako ti koyani uli reda na nendo na kaya ya do mengo na iwal ni kamo le baka mbireni na heat pumps na dao sana e ti ko na keno nga unu so ili me kina na notisi ni rito na lako chiu mai do tarong sandu na no
competition, que son onda do bebe a loito, un dren da torta, un dren da bacanda, tu quilá, mer, tu quilá, uca,

0: koe tori. So na ngona ngona kaya kena, au sa kere waka sala ti ko vera tona, community law, sa waka ongo, dona waka waka robin na kama tapa karto, kinta sara tuera, o singra na waka, kila, waka waka wale taki koe ngo, mbati ni kila tiko, na nona tundun. Dona vunu rau rau sara, mta nangara vebu ke kena, ke tiko vei kemini na mona liba liba, ongo na tenancy services. Ya in dona tamba waka waka ni ministry level na MB, Ministry of Business Innovation and Enterprise. Mto tamba waka waka na tenancy services and dambi sara talting aki na tenancy tribunal. Kono wali ni vei lawai in do reda rumada na nomniki si keo complaint ka nom landlord. Se o landlord mbeka na complaint taka ni kwa sa sangati ko me mundu kambeka na nom tenancy. Mbala tina vawa, dona wano rao, rao tiki na landlord na nan rao. Tumba te kenda mai nan dawala, waya na violence, sena abuse, dona dona na violent altercation, dona na bimba wangwari ngeva kain dona threat on buta ya, ni bimba na rao sara ngabi kukilame waya, dona matangali toto ni was waya, ya sa rao tutu, section 55A, ni lawa waya, ni mbiwa ni bertuna tenancy tribunal, Wari tako lunga nyo kwa na recording ni ni Robi Tarno ngo. Na neibu ngo kwa tu dhek tuwa rumwa sarangan ni dhe kapta mebeo kwa na gosa lebu haya. Ndon, tarno ngasa ngamu sarangan ta saru ni badang gete kina. So yunga wei kwa ruwa nisi ngo. Ngo badang teng mei kine na bali ongori. Yanto na nsa rora. Ke osa mani tiko lo mani bali ongori. Yanto na nungu bali na domestic violence. Nungu bali na mtikin ke o savi en biuta na vale un gorri a talenando non ogni sala rendo me avvocina na non rovei sei na vu vale che sai ado na vei den rubi na vei va sobra rata che me vocana domestic violence e family violence do vei rau do vei na loman vu vale un gorri na rau ni vala sarve landlord se property manager sama ya dei che na pe vocana Tetengah bebas bawah seorang rata ki, aku sambil tengah lihat ni obis, aku komplain, aku sambil sini orang itu kau ike, aku sambil ngandre apa serang aku bang lalu meke, runyo tamu suka kin, nanomu tenancy oiko, oiko dua beri na sign tenancy, nanti kini, ando dua tu kan aku misal, aku tu soli beri na, aku seorang rata ki, we're na victims of family violence, mereka kau ni mai I wasa tetiko ndo no bulan ni beba ka sora rata ki beba ka rola mata ki ba ya ina ndo no bubale be rata ni mai ro kana no mu tenancy agreement no in vale un gore se no vina ka te mo ko o kan dua me ba nga la la teki mai no vale ya ai ba ta ka ya no the tenancy se ma tel tinga but ki na lawa tale so me ba ka sa na family violence act O ia tau, sem bern tu ia vaveni, so tala na ka, ndo rau ni nda ba tatolo taki na mei tamusuki na nanda bendi ndi nati. E ke waka samani, so na ngona, na ngona, ngona, na bian doni, sara ti wele na matangali buki buki baya, na kena lebi matangali landlord, sara tu na ngona ngo. So na matangali vale, ba mbimbi, nda reda ti wele na wakanta, ngona, ma india, si me chaina, kwa me tartar vale lele buki, vida tu na kena vei rumu, vida tal tunga na buu vale, mera tawana tiko na vei rume so, me baka me, wano tu mbeka na tenants, ni mdo na vale lebo ya, doa ya na buu vale atu kine tolbo na vata kaya, do lebo sar na kena vei lea da ya ki vangori, do lebo sar talinga na nonra baka tulituli ya wiri na tau keni vale, nonra, do, do wanga teki ringa na nonra, vei lebo, kenda tau talinga tu na roni sota kaya na matangali baka roba ya, me baka menda baka vitalia te kitu rungu rungu rungu sen kilatu na nong rindondo mke na na nong rindondo na baka vangango do lako iki misa me raba wa tula wanga baka tekira so nong ondo do lebo sa nong ondo ag me vikenda so na matangali kisi baka ongori dangendo sotawa dangendo sanga menda sotawa na nong rao lenga na wekande kwa retenance ba ongori so rindo tana kisim bimbi ngore wera na nuanda kai nga ora ngore wera na adhan ritu iliu na housing co New Zealand housing New Zealand mailu sara housing corporation tu mai sami housing New Zealand wasa kai nga ora iyo Tanu viso lem da rede tiko na lumen tama baba ka mate tu ngori. Proton crown entity and a baba lem ni rendo da sarabatiko na gusto so tosi ni crown entity ngoni bu casa. Apo casa vi a baka sa sa bata ka tiko baka mai na non ra tenancy. O ir na non ra tenants ko era na Pare ta katiko ni sona bula mol mol lum ro tiko kina ka ba ka sa sa ngai tiko na ngoni sala me ra banga la tek me kina. Na ma tengali bale ni ma tentungo na kai ngor na bale ni e be maroroi e housing. Ia sa ba ka men we le va be na anantra bula ren re ma ke bula ba kadir lo lo mon bek so ra bula mai sa ngatuna tamanra. Er na single mothers er sa liu tu ni vale un gorri sa ma ki tol sa bulu va sa bulu sa armato tal na non rumbula na ti na housing New Zealand tinga li vale va ka ya dan kan ren reto ka me dan ga redir ni na buta mai ma ole ni dan tang en de bom back per sa buta so mu to mai na non ka in ora graia ni dan bulu ton da kum ba ka i tuma io Essendo non un amer smaro ruin, balla te ni un buono ma ten tu. Crown entity. Non no, non i songo songo ma con business ni ma ten tu. E che ne balen balen mer maro ruin. O ir na non tenants ni kai nga ora. Tu po kelum da rede na non to in bolle. E non re in bolle o ir na kai nga ora na un tegalim in bolle ba kai maori ba kai to ke na mana ki tanga. Pero me va di ti ko na tomata e na non re me remaro roi na non ta tomata e o no di robate ki ro kada sarra ti ko le ni rendo ba kan va la lo na ti ko ir na tenants ni kai nga ora un ga vera e la la ko mai na drug addiction un ga vera e la ko mai na mental health wo un don un e rambo rawa ni ba va to ki na remaro roi ta mo ma ki na to nga na ro vale ba ka ti ki ro e Nere lipsar na ngono rana sa so tab chingo na borbora a merndo e be kere na non maru ro e na kai ngor bo kai san do nrenga na non ile me kan da rede tsu dia ba a sim sa ba pe tu mai na non tenancy to remove its vulnerable tenants e ando na da to ta ka ka ba ko su ma na do a volo volo ver to no mandiale le ni kai ngor me ba tu tu vani vero to na so valo lo matex er mi sta tutti con tenants so non don du tra nei nei vole tu tu per to na ombudsman per to vol vol vola me va ro ta ni un gol ma tamba va va ni maten tu e er sa camera va senga er sa camera di ti ku va ti ti ki o er na na va ka ta na ti na vale va ka kai na ora ande ma sa ro tra ti nga in dai na levo ni ve va ka vale ta ki vo sa va ka ti na kai na ora sa na tar tar va levo sa tarati kona kai ngora e na rom ni da kai la mo mai kin e ba kai la ta kin ta ba da ka ni maten tu ngo ye ni sa somebody has to go e ni ba to kai na tu ba sa ko ko to kana a tong da ki ti kona ko ko ba ka i la bo ba ka veli ta kin ni kai ngora sa no ba da na rede ti kona ren ren na so ta ba or na tenen ser sin roni i musun ranga mer ker bebu ke sa ando ba munga na ni to me sanga me ke to bebu ke ki veira e na bai bolo bolo on go da tal ngam kala sen do sata ba ni son na non ra non case officers na non housing managers na gendo ba ka rido ba ta ton son na tagali buku buku ba ka men da do ba set sta ki ra sar me due diligence pa re de ro gom da re de so ver un barra real estate agents mai sa developers mai ni di i ta ma da ka ta da ta ba sa da ka tu na mo nen da sa kom sa mai ta ka ka tingo mai ver na kai ngor sa tu ten sar me na housing New Zealand and the clay liwe me ka rendo vi ka vita ke ba le burna ke na do ni sa ka va ka a ver na the tenants sa burn back na be so ni ngol na ye ko ta batal nga mai na na yalo na non ra ri rico ke non ra nu nga nga wa na tenants in non ra bula bi mali wai pat ke na non ra landlord burna kai ngor di tau sangai do ti kono bunuan ren ren sa dan do ngai be sa sangai kina tenancy tribunal me me kilati kuni ungor na balbelo wai si balbelo wai sa it's a tribunal ka tu na small claims keren gen do per ni koten na na de kunru me balate na na na poko sa bulinga taga tu na landlord na na vale dana tikina dana na ve asa ave tu na lo meni vale Bede sara chuka na nom ker ker me mai repes me vaku mina ka tak. Mwale ani kina tenancy tribunal. Ona nom ona sengani rani vaka loya na tribunal. Kenda si vaka tarai mita vaka kota mai na loya na tribunal. Vaka wonga ke vaka na kau claim taka tiko e a dova talking about $6,000. Ona nom dol na dol ka loka vaki sengai rani ona dona no loya meme no ke i ko na tenancy tribunal e un guarme no kangan ke ne boka romo ko tenno no mi vol tu tu no vi boka din din ke me o mo boka din din tag na no boka lolo tik tik me ben to ke ni vale tu van so mo na dur de so na clients har bolo mo ke den ai ani on do ka ku ku ko tu ro malua din ita kanga na no evidence we ke tali na me tu ro na mara mi le warna pe re den van go na kani mata ta tu mai ke sa va tu ni go na ke na full very crowded again is our CBS around the information so I'm between go na ken we matela le kede maroka ni kana do se what me do tani no pinda ka vakin sem ber no kisi la kumai menda tonge me invita va ten no submissions no bitraya ni no mona li believe but in sem ber being me na lo bele wai sa no li ka tomando na maram si turanga ni lewa na no mo gola tuku me rumbo matata na roro sakina na rumo de ni kisi ngora tau na un salvo ni tanto bebu kina me mata de tinga ke to no community law me mo do vatel nga ngondo ka ke to beten in the sang ni so mi ando no kana live ni so so ni se club na kana ka bian dai na no sa sanga boli me o mo la ka to mai sanga ni se da borra kisi ni sa sanga a mai se se wa wa to manda me no ke ba o ti ni mataka ia romdunga ni kere vaka salunga mai aro ni ke tonga ro ni refer ya ni ve sore na lawyer ro ni ge toru no kisi ke tongo ka i otara ke menina tiko e tara ndua la me ni ko ka ko ni sud ka susu mai otara sa ko tel tume na ruwe na mbaki dio singa redo vaka ndua no community law sign in an environmental winning me sengen bokila bundo ko ni ngo no ni polibolo bol ni lawyer sing ni so mi e un gore no batti o kende kede e sa va via bevu che tocca in ingosso se le tu non ben tal buoni e na sei ver diwa ruo vitu va va diwa ono ono don't you get 2744 don't you get sei ver diwa ruo vitu va va diwa ono ono se non ona giri mandanga mai mo kere mandanga kero ni duana na telephone advice and the cut at all sarong and vital man telefoni ke kase ngun ngone ni la kumai ai so no ne kon beka na re re toka e tanga toka e dakena ke mi sa wona sen beka ni ona qualify ma ke to free legal service we ke ni go ram da na telefoni advice man ke buka ngero from there arin to bani your next best steps why and the house ha no no sa roti ke da to beka na ka bien dai no va ven ven na vale no un talento sol weekend o sa boga ni no ni ke ni na das e ka bi marra ni bi marro tek tal no vita no se bo mi da ton garba in da pa ma na fiji ke lo ma tati un bul na vale una ve ka na bo rom ti mai ki ve ki to na community law south auckland ni al vi na ka ni ngai tele bir na no ni ndui community law centers and ve sa na da boga ni islandi ni ko to kina sa ti ko sar tal na ya sam ni no ni community law centers pinak
1: valeu. Tako vako te marawan de tau, isi ni kalungat saka tiko, me baka unia tiko, me vono na maza wa sauti, orto ndo te kuranga me nako, welcome back. Ia, rei rei vinaka, mbula mbula talangana, kia muni rei rei, vinaka saru waka lewu marawan de tau, ni kalungat saka tiko, ni vaka dengu vinaka.
0: Vinaka.
1: Nak serwali meninggalkan tiga anak dan wanita nama Ramadhan dan nilawan dia senada uliviti community law. Oya weekend muni sendan bawa boleh atau sanggai rete tu bukan dua. Ayo weekend dan apa kita titik kau kelandi dan tonton kau kelandi dan beri dia India senada. Enam dua nanda kisi dan vivita lah nanda. Wah tarung ikut tarung tunggu esok nak kami beli tanah lawa. Nika kuri mulai dan bukan titik kau community law. Nadeba ke kau kelandi sambil titik maya kau nanda tahun nampak di telefoni. menangai toka rotaki en nei wala mata moni na saravi ko telekina community law South Auckland na nonrito me rede saram dango indo eti ko i papakura indo talanga eti kongo e otara I nonrito na pantelboni o kalandi saiwa diwa rovitu wa wa diwa ono ono saiwa diwa rovitu wa wa diwa ono ono tundala mena no zino koloko en mataka ni moniti oh ya naksam tapa bin bin ngati ko bona maram den lawan dia sina do liviti mem bolet na vi kami i vi bukiti kino ko vi kenda na kavni ko na vi ulta ngai so mem bolet na residential tenancies acts and a tenancy law men de kilavata va ka lu vi viti ni ka ku ni ngule da bni roni sarapi ko ero ngoda le stale ni tuku tuku mai sa ura katiko ko en ai ka vini ko akali tui waka waleni au ni bo tini ka ona da miniti bibi tu na klokon me to mana tinga bengara na ka vini ko o Eleanor tu ranga viu o Olivia

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Sa voi tin ka tolu mini te vitu na ka loko do sambulu na kana lewa ni e se le ni mata vo vale e na chapo e o ta ho ho ni tak ni do bulu bulu bina ka na vale una do sema bina ka mai no via kavi ni va karum buka mata vale buni wanga e Christchurch mata vale tanga na bongi tini na mata vale ne buni wa e leo ne van de ki ki muni ki sa no lu bebiti oni sa le tar kortungori o to tahi e Christchurch bulu na turangan reu Eric Nambolangi sa wol wol listik mo koya ni rasere ki tiko no voli sere ki telanga na kena so mina email sandina na ko wali un reu o vambo din na gerngo din na mona ene ka ni vakaru buka mai ngo eh ya ne tiki taki moy ote poti de nida ni mbula ni mbula vinaka de sa mbula vinaka telanga ndro mbula vinaka wanji ke i voli na trun e mangere ni mbula vinaka telanga ndro mbula vinaka telanga na ndo bulbina kana mata wala smith e mangere bulbina kan kel richin di filo kir to na ngone kata na kilo to na maku na ula tu na mata wala talanga nandamo bulbina ka gali maroni ndo mesa te wala ni lutu ni singa tambu ya ve kem ni ketelanga na waka ita vitiko na singa tambu ngo na lutu ni bulu vo velu teki tiko na mata ni tu velu maningangka na to wata na malo lutu meadowlands vo sangmata ni tura ora ri va katra ki ne Pete Street ki ne ve vu no vole katan do bulu na mai kai tai ai fangare ni bulu na kana lu vi viti ni va ka itiki tiko ni sema vena katiko mai na ve na ve vole ksan tiko na plantation ni na ve where ke de saroni e oni vinga raviti ko kina na na musukau sena beti vuata ni tako ni bulu bulu vena ka ni bulu ni bulu vinaka el no turangi vi mena mai tomana tikna vin gravi ena kavi ni ko na matu vale ne sal ke sai le le ai Wellington Rudy Farrell ke nomni matu vale mangere o mosese ata na kino Luis ke Rusi e o kalandi do sam bulu vinaka matu vale talanga na bol tangi vi matu vale na turangi vi bulu vinaka talanga jo ba kalala mai deni den ni bulu vinaka ke kemni ke sara na luvi vitio ni do talita kana sema mai na ka vini vaka rumbuka. Mr. and Mrs. Smith e Huntley o Gerald K. Penny rumbulu vinaka. Ni nanumi talitinga na na serongo ena ka vini kua. Stevie J. Heatley o ili susi. Bulu vinaka talanga Stevie. Heatley kina nomini matavu wale e o tahuhu. We kim ni kia sarama kumbu i kei mami. Na matavu wale na luvu luvu na nomindo na ngoli tiki New Plymouth na sot sot ni gito vera na ngone. We kim ni na gito league na union. Gito golf na soccer na netball na sama talang biyakan, may matanggal gito ni sa matay tukin na volleyball, na tennis, eh? Iya, kiyong sabon ni binakatan gito, sabon ni binakatan ni Evol ni Wales, ni Indon na singa binakan ni Garavi, tabi baka gito talaga na singa ni mataka keep it clean, all sports, not only rugby, keep all sports clean, play hard and come back with a win. Iya, if your team doesn't make it, kaya kain ruka naman daw team, kuni rarawa, kuni rataka kan doang na rukan doang gangga si babe niya naka sa pong gaiti na miniti may vitu naka loko so tu sa ka na nung vale maroon ng bula na vano ni vinaka ni waka teng teng may na vuli rangone katang laki na vikim ni nangkas ni vuli turang kas ni vuli maramang kas ni vuli men doon na madha rua vinaka ni waka dengu ni waka teng teng may na vuli ni kalungat sa tiko ni waka dengu vinaka

Era to sava wa romana tiko na timini Fiji Water Flying Fijians and amatai ni nanda tongito and a sosota ni Nations Championships ni rotona sa tava na timini Welesi and a singa tambongo e mai buke rato na timi o Alan Rowland ma nai paka lesi lesi ni high performance and a song songo ni rakabi o burubura sa world rugby and a kena mai waka tabuli ditiko irna leo ni timi and a beso ki na lawa ni rakabi e buke sarwale buna bulingo na non rto ba ba rona timi ia ninda rede na timni viti kana gitu tika na singa tambungo na ia tu liu eroni mawi kavitani te vita i kani vere ke tim hoyet rona toka ni tutu ni lok so iso na sila sila ke te mo mai na vanua pita gaso e kula ke kiti one salawa rona toka ni tutu ni flanka na mbowalu elia dana kaiwata ana bebu kita tonga ni tutu ni kavitani o Frank Lomani ana tutu ni halfback Isaiah Armstrong Rovula Fly Half, rono toka ne tinika roa kei tinika tolo, chosua tui sova kei semi ranranra, rono toka ena wing kei na fullback, o chuta wainingolo, Celestino Ravto Manda kei sale si rayasi. Na timini viti, ena sota kei welesi, ena matakalei lai ni singa tambongo. Arto nangito e viti ena semifinala na timini ndrua marama, goni o tina non rato wangru kana timini reds na kai lima sanga bulu kei tini kawitu e marota wale vuna doni wibata blithi ni timi o Mike Legg na ngito e rato wangaritaka na ngone lewa ka kai ni rato wamuri e vina sara na e tubutuwa e tuba noko e ngito ya e kai o Legg ni marotaka ni rato sa mai roata na lalawa merato ya dhoba na semifinala ka merato ngito e viti na semifinala ni Super Rugby verna marama en waedhoritiko en katini kavitu ni singa ni vulongo. Esa saini me lewena na timi ni Swire Shipping Fijian Drua na mbaki mengo na dhani mbongi ni soko na dhorubongo wakasaki tisara na nona ngito na timi lewe ya vitu ni nondo bunua. Ena mataini ngona ya Singapore kasenga ya mbaki rosanga vulkawono na dhorubongo. E kai o mbongi ni soko ni maruta walevu ni rtongiritiko ya yani nandrua melaki saini taka na nona kontaraki. E wā wina wina ka takatalanga o koe na we wangan bauti e rato solia we koe o e rato na we liutaki e na timi ni nrua. E kai o Baden Stephenson ni ombongi ni soko e na wako ko takasara na talendi, na lebu ni talendi e toka e na timi ni nrua. Kani o tutinga e na kawini kua rato mai nruka na timi ni Mbabe, Hekari United na timi mai Papua New Guinea. And a kai tolu ke indua e na sotsote ni OFC Women's Champions League. Ka woi dhuritiko e na yatu Solomoni. Liu toka e na matai ni mama e na kai indua ke isenga na timi nimba ni uti na nona wakadhuruma na kai nimba o na rieta lemba. Ia e na karoni vi mama e ndo na nroni vi vandamdamu ka soli vi sereane na weni e mai vi sautaka ne lakalako ningito nerto sa lewe tininga na ngone leo e na timi. Mai siko e liu o Maria Veronica ni vosota na ngone leo ni viti ka samata tako uti talinga na timi ni kula ka ngitu tiko na timi ni hekari otia mai ndo tali na kai roa tone ni Alipas kei Phyllis Pala karto menganga kina na timi ni hekari ni rito wangruka na timi ni mba e na kai tulu kei ndua na timi ni mba e rito wangruka na timi ni Solomoni na Henderson Eels en matai ni non rato ngito en kai ono kei senga kartona sotava na kalabu mai Vanuatu ni vasota na Tafea FC en ai oti oti ni non rato ngito en mbongi ni mataka en ngandreba na tim nimba me na nganga na ngito ya ke kartona bina kate maratona dhambe da kiani ki na semifinala en madhao mengo. Sa kwa tala ngore na itakitaki mai na tambane ningito e na kavini kua no mininda ni wengaravi asinate wainingolo.

0: Nisan bulu na tali mena lui viti ka ba kina na lui ni matu wale ba Pacifica ka ko ninda na na magitu mai ena vata vata ni vengara vi na ngo ena PMN Fiji se nando mo viti ateroa ena kena mai vi bulu mo viti gani nando mo ni kai anu enu ena vi eka vi ni Singapore mbuka sa kani maro te indiana ni rani rosu le tu mai na non rongo ne ro na marama lui viti tamusa gani karo no mai wasia tu vi kenda na vi kai so ero sa ngarabarawa ena non rombula se ro bo te biti ro tu kina me ado bona ngo nango ena do na ngo le sa oti e ama indingi ta ki tu kina indo na lui viti ngo talanga sa i se u talanga ni lui pacifica o ya me la ki venga ravi se ana non la ki lewa na indo na tamba na vedere ni venga ravi ni ve ka wakalawa ena maten tu zo ba tin buru buru se na united nations lakini itali tunga na wune ni vengara vingo me International Court of Justice se ICJ katiko maina matintulevu ko Netherlands ia dendo maka minta sabaro rongo mandaya ni kebe ana tuike te imbolambiu kasa natara batali tunga ina waka madala maibe atela ii ena wune nona maingara vati kona nona businessi ena nonda wundu alo mani wabiti
1: Ni mbulo kimini na nonda ni sema chiko mai na Dominika yanu yanu ni kuwa. Na edhango ana tuikite au marama ni tumbula kembalao au vasu ya robundi le bukalo maiviti au wakawati tabuki kandavu. Au ngone buli oti na korni buli wandi dhaka bau school wate kena university ni theba ni Pacifica. Au dhaka dhaka chiko ena tamba ni lawa au loe kwa wa chiko chiko i suba. Na nungu i tutu vo e na matabele wa ike burubura ya na e wiki munina i songo songo ndui mateni tu e tu mai Orlandi mai na koro the hag na matabele wa ingo e baka tarai me bele wa itekira e rambe itaki e na dhala le levu me baka na lamba kawa na vi baka toto ngani vi baka rawa taki e na ivalu kina kamba koro baka iloa Na kena inaki me kuria na vei mata vele wai ni ndui mata nitu. Ko e ngona e wakata rei ngā me rongodikina na kisi e sega ni rau ni rongoda na ndui mata nitu, se rambese ni rongoda, se ni kerea na matambosi ni vei tango maki, ni matambosi ki burubura ya na UN Security Council. Be ke muni na nonda, au lesi me uleo ni loe ndingi taki, me utu waka rau, me usuli waka sala waka lau bua endua embe itaki, se mo matataka endua e na matabe le wai na hage au matatakira tale ngā na wakra rawa taki e nantua ngā na dhala e rau ni rongodhi e na matabele wai ngō ngō e rau ni tamata ya ndundua se isongo songo dhaba ngā waka dhadhani me wakana isongo songo ni lotu songo songo ni wuli se na kene yau wilikina na wale se lori E ka vove iau na i tutungo, baleta na matangali dhala e rambeite kikina. Ra dhala le levu, dhala baka domo mbula, kwa ina dhala ni lamba kawa, vei baka toto ngani, vei baka rarautake na ivalu, kina kamba koro baka iloa, eh? Da kalonga tena nanda vanua ni senga so ni kune kina. Karota langa ni kai ka vove iau, baleta na corona, eh? Nangunango na COVID-19. Nangunango sa baka tumbui na songo e na vese i burubura. Na velu e kede ngā e dhaka chiko ngō i vi wano tau dhoko kede ngā. E dhaka chiko e na vei lawa e na internet. E senga ni matau e na nondo wanua. E senga tanga ni matau i burubura tau dhoko. Kwa na rongo kisi wana bahango. E rau tala ngā ni mbera mbera kina na vele wai. Baleta ni ndrende tala ngā na vela kwa yaki. Ni mbela kwa kitala ngā na loya. Na nungi waka sala veira nonda leo ni vanua me nanda uzimbi taka na nonda itovo ni veika waitaki ni velo mani kena vei masulaki baleta ya na kainda ndo ngoro ikina vinaka waka leo
0: sanda undu ndia na itukutu utalewe kenda oyani nda rongonda senda raitha na nonda saa toso Waka bina kasara na lwini matu wale waka kawita ukei, ma ino ndo kunuwa kena vesa i burubura, ena non rathidi waka na non rambisi nisi. Ka ndina ngani ili wuna ngona nda usutabi kenda talitunga na vindrende so, ia sando undu ndina na itu tuku rongo binaka, ni nda raida, ni labeti da gitiko na vata ngende ngende, ni nda dhidi waka mbisi nisi na kawita ukei. Ia ausa suri tikenda menda waka rongo mande ani kena waka madala maiwe a tela ii, endua na wasu ni koro na watu ena tike no sainima, Ka seman rata li tunga ena koro na muana, ena yanu yanu veo kai ni kokandavu. Ena vuni vei kasa mai rawata tu ena ngona ngo, ena nona ngaraba tiku mai, ena nona mbisinisi, ena nanda vuna oloma ni obiti.
2: Nimbula vinaka mai, levangu a tela, ni kua una pamadala tafchua leila ena nongu mbisinisi, ayo ne toke ni wali manrai na Rewanga Bakery, rochua nungu sitoa, do me no sorri do me na CC do talchunga na coffee shop Volman Rengo e te kubu mai 1999 eau se ambaki tulu sanga bulu ka rua kina te kubu nga ambaleta niu na nungu sasanga nungu wangara sende Ngarao na sende, ngara ngara wiki na matubu wali. Oyo wa singa ni wauti nungu wuli. Ezo chunga na form 5. Mei totolo sar nungu wa matubu wali. Onu kina na ngone. Yunga yadho mei na ngone sandende na mbula. Una nungu sarame te kubu kinando na wali manrai. Te kubu tok nga wakalelai. Tuanga na wani makawa. Tuanga miksa makawa. Which may rewanga. Ngoi na makete makawa rewanga. Wanona tu indona turanga. Purang talanga ni kandawu. Gai otia kito mani mei toranyo kito mei tosareni na bisnisi. Yungo sa oche tu rosa ngabul na mbaki ngui wadidibu chuko na wali manrai. Kito bul teki long loaf manrai kevisara. Mbani, Nsikuni, Willi talachunga kina keke. Duwanga na manrai kwe tali takichukubali wungu na whole meal. Ni buli saranga moko na 100% whole meal flour. Nandra favorite chungo ira na na customers korabia Chukumbulumbula ni liu chukina na fiber. Na fiber nga me huketu kina na ndombula. Nando chukumbulumbula. Wili tala chunga baso na product kitu wili taka chuka na keke. Keke kia desara. Na keke ni isi misudu, keke ni ba mau. Sandu ready to eso. Ke waka ni be... Isso na customers da mulher estava na signisu do beca se na ba mau na que que ni ba mau se ambulito beca só na que que ngi singi e wabi ngi sa leka leka na ngona rando vidi nga mai re wanga be crisando pakaro tu isso na que que Leuni tamata takataka e kitu wa takataka sa wala ka chuni into nan rau kitu operate 24 hours 7 days a week e kitu maro tak sarwa leuni we can provide this service vira na na lewi biti pambimbi nusuri bataki suba Yo, na 2018 kito sa to sa sarneto business in misali ndola sarindo na coffee shop. Coffee shop ichu nga mengo no sorry. Ese ni Holman Ray. Kito bulte ki coffee na sandwich. A keke na kanavi matangali. Me pambulumbula tagi tunga kina na tawonyo no sorry. Sa mi tosu na ksar na bisnisi yo sono ngona to so tava na rendre rendre ni sono ngona rasing mi vaka vaka na tama vaka e sono ngona rambera yo o va vin vin ka ni ra tu e so ra mama ku tu sar vale bu na vaka vaka so san din de sar kitu ki ra talanga ngone irna ngone huli ora sambi wuli rale wuli mai na technical college rawangara attachment mai le unangona ke mami ke tundu turira er mi vouchen ro wuli total ngai sone tu le uniti mi kora we mi raba ngame part time me buke tunga sonon ra sende que non remato vo vale son tiene ningone reveva que va con ai na vida na singa vale teme rani ra garab tal chinga que na non ra mato vo vale so we work part time e tarra sarva leu ne tu business ni mai lenga kina na e sona na kanavanga relavo eh? E luto valeu na neto sel e rabasu kai vale so na tampava ni kito sa salile na nilabu sa raumai sa nilaku talchunga na curfew ucha mani me yado na lockdown yo kito singi ali lai dola nga na store na ngona renin dola kina sa vamuringa na lawa yo ni yado me na ngona ni langkongo kito mai kakavata leso na idea mereni rao kena sende sa rosta le na toa kito mini mi vulte ki roast chicken me coffee shop ngo sa ndola na singa tambu vira na via mengunu coffee tu na singa tambu ya nga iso na nrenre kito dhuru machiko na mba kingo yo kito singi ve alo lilai sa wante nga sona wakasama mere ni tosu chunga kina bisnisi singi karara na didi baka na bisnisi e kanerere mitumbe rao rao tu yo na me didi baka e sono gona ntathuruma na nrenre but it's worth the hard work we kim ni na via van bisnisi go for it yang don go va matalanga vale ke leka vale tanga na bisnisi o vivi ba ke chiko re wang ke bakery va te ke na coffee shots vina ke vale
0: sai ko saga na dominika yo nenu ena ngone vina ke go o to tal chiko no go va vina ke ki na PMN Fiji o bimbi ve ro ne mai budango ke Malcolm Andrews ke na radio 531 PIA o Kalandi ena bugu ni wara o te kitu ni pata pata na rao te kine ni tome vien bolo te wiki na Dominika yanu yanu ena via ka vini singa waro mbuka ka sabanga le tali tunga ena waka vimenaka ke we ana tuike te mbola mbiu ke i atela i ena bugu ni vie kai so nro sa mai ngara wa rao tiko ena ndo manua ka sabanga le tunga ena waka nui ni vinaka vie kime mke te sala waro rongo tiki mai na program vinaka ngo ni na toso vinaka sala na nomro vien garavi ena ndu indu ini wono nro wai tebi tike mro kina ka me kalunga tatali tunga ana nomro leo ni matawa vale me adobo na ngana kataraba turanga na marama lube ibiti kabaka kena na lue ni matu wale waka pasifika hongo nandomo ni kaiyo ni anu ni saatei mwati toko manda
3: You're now listening to PMN Fiji

0: EG.
1: Nongo bola tambo no baka wili ka menongo kamba se no besinga kanu te buka wili ka usanga reda. Libe profisai ke dera bola ira dondina. En bola tama ka rabo san parofita i se terma ya batke maika. Samuel malakaina sami tebita. Er tu kuna kedena sudu ni nongo mesaya. Aliu be ese no ase tin kan duoni no nai bola en tumbo en duna zoke men en dulu mitese moni rongoza. En tiku bona buku kibo alo malangen ndola. En ali bako buli nan dau kilaka kena rere baki choba. Ai sia no parofita ninge parofita itale en buke tin duna ngone leo no bakso duma ngone tangane. Ngone ko na sudu ngore luben kalu meza kena tiku bona kau kawa. Kana sengan ba tarambe. Mai kan parofita ninge parofita itaka no ase lima na tikine ruome baka dilara rama. Bisa kalu ngata koi ko pedele ma ke efirada. Ko sa sengan nilai lai berondo le chuta. En su dubi con el bien turanga. En que adon dino me bocase tu kuna uti no parrofite, ni roa parrofisa no bakan bauta ko aisea ke maika. En su dun karisto sa tu kuna uti ko maika, non su du sa me liusarra. En nga una makawandina. Sa su du kuchisu me bimir ni tinana, ka su dun balman man me pedilea me firrada. Na tamatabuka na non rabangangara, artu raida nongo ane ke miri ni tinana. Artu lai duba kase reka na isole kamunanga. Pagdambore na koula nan renga, kena mura en boibinaka. Parofisa ni tsirmaya kesa teke buta tebu, nan domo rongo mai rama, nan golo tangi, kena soma telibu. Sabaka matea na ngone tangane, na tango ritseli isa nalubengu. Lewa kwe roti me mate na mesa ya, na beba ka matea na ngai dengu. Sa tumbu ka kukawa nalubeni turanga, isea na parofita ya parofisa itaka. Ndomo indua sa kadi kadi na sala itoba ndo dharmaka. Ongore na buna itoi ni mena choritani. Tisu misa na papita istaka. Sambio kona sarethi me muri mbarabi, ngoi sono banu ya parofisa itaki. Sepuloni na fitela itaka ndo ni choritani. Erna raida ili una rara malibu, kale li nipi matentu tani. Sabaka mabuli ko chisue na mbati ni matasawa, bidara runga dara baka titi nga taka. Aisea na parofita sa parofisa itaka, ni ndo na ndaro nga da, ndo na ngai ndo le daba. Ndo tele profisa ya mani adondina, ni same wase basa bulkanduwa ni chikini diwa. Ni okoya ngana nungu itawo, baka niya, ala ngechi ya utale, ena bukumbuku niya banandina. Ngora bi kai baka dhoro ko chiutasa na sami tebita sa sertaka. Nina liu murtaka na luven turanga ngai boli teko ana labo ilai lai sara. Asa beso na turanga ka teko mume kuita parofisa itake mi tolu sa vulka diwa. Abo sota na kena mosika senga na bose medilen tukuna ru parofita. Nina ya dhonga na kena singa. Sa tau na tutongi mena mata bile waika dhola ngalu ngalu na kena kau bile tai. Ea senga na bose ya ronga dhake mai seme mbo kerea nduna mena bile wai. Sa bangole na lako lako kina bono okoli kodha na bono ikila ini bono ningamu kaboka. A parofisa itake. Nita mata balbola dha rabakota. Kina sai chisu. Non rondu kerker misana rongoda. A bosa me endua non kerker misana tau. Kio lubeni kalondina. Baka mbulai ko kikirau. E adhun runa kena karua. Beke ndaru na totongi biru rau. E tau da non kerker baka matalau. E nongu turanga. Kio sa ngole kina nomini partaisi. Oni ngai mbao na nomiau. A karua ni kerker be chisu sana wili. Kano a bebo tunindina e nongu tangane ko sa kilkili. Ni e ndai ndai nga. Ndaru na chiko bata mai partaisi. Matain tamata dhur kikea. Sabule sombo tene bol bibingi. Mama tai chisu ni satangi kata da kana ulu no bon tamana langi. Sa soli na lona no luben lami. Sa baka da pare ke na bika. E profesa itaki. Sa na ndonga no kuta tau beko no kango mo botano mo yau kando lo mana no kamu. E be singa mo ilika no mo bola tambu kando dike dike na no mo ndo masu. Sa ba ro meda bana no ngu serkali mo be butu ni kale su bona tamanda langi. Kan bernia do na no mo singa ding taki. Ke na kato katu mundu na no mo sa takali. Buru buru ni berwai ke na ken ngalalan sa kita ka tuenda ni tamata. Na numa non dar un bule baka da badaba. Enda na la indura na vela wai ke de vitamanda. Baka uko me nomu no bose ni kalungata. Niko andina na kai vida wala nga. Dhuru kena marrao. Enomu.

0: This is PMN Rotuma.
1: Michelin elected ngasi tu atako isla ngoka isla vahios ngarue lang ni Michelinti ka hoi e ka hela o exitini ausu tu atako e reko o mus fo ne os ngarue e la lang ni Michelinti ni o e te pima se pet sek sakarie fingile mata e fuse la mak e surum ka e faksa roka famer tu la fu la mak ka e kat makra ko pet sakarie ma fala makete is e la fu la mak ne ka sitene isi tu atakua ne hati os rongrong ne mose fiti iniane os Fiji Rotuma Association na orisa hei e reko chenyang ne fuong repure ma e orisa hoi fengangat ma komiti ne asoko ngarote is faksor ek la fingalile iris pa is la chen atakuan os fuong repure ane Fruta mata Fruta 2013 ngore laio ka namba taka mau ek ve feang rutuam ta ka the 2013 constitution pa from a sang ma folta fo fo ek se chen chen from a sang ma folta pe isla chen atakon fuang repuerta ang e reko ya os fuang repuerta kat nara se ispa merutuma ta katafu mau ekra se ispa merutuma e maten tuta la isma os peingat ma ahela isma spengat e fong repurit ne ahela fo osin ne os noke pa inia tihoi ekse mo e reko submissions ne os famero tuma Fingle mata yo se Fiji Times rongrong ni te Fiji Times Rotumans fight for real political voice in Fiji tapi ma oekse de tene usa ta kwane na hey e reko os fuong repure e fiti ne o ek te pema sitene os tutu atakoa makete is isla ngoka isla avohes ngarue is hoim mata yo he sitene te atakoa ni asokes ngarue mata avesin os ngarue ka roso fisi kuno vibes ma veh mata den losa makete isa e okif pet sakarie choche os sasinta annex ni ta lala mosan te o ek vatam kaupeangta mata lala mosan taurien ni kota teanga siase lang ni michi renti aus noia e maori kat mau ekara a hope gardenia jenjen isapeti prince a yankee zulu sweetiara tete mate vakaea mas tene matalavo os hinsisiam ni yom kau e nasisi market isa ya okif tene os tuatakoa rosofisi

0: This is PMN Rotuma.
1: Ngāti tā koa mene te hif se he roa i te lalang ni Micharente is la avai o sanga rui lalang ni Micharente ka oa se tene osu tō ata kua ne hoi soka kingam se osu ne hoi soka kingam e as Facebook Live ne la iyo hu se os ngā rui os nua ia fofo yeksia e fofo ne ngā rui te is kat mau ekra os hensi siang os gorila he te kota ke loki me TikTok ta monke ne chepene te keke leke e TikTok ta se os hensi singa fa chepen te is mo hei hanu lala use ma filo urike la re ngar ne ko la vema hea ke ambulance tala le la huaka fati e an hanu eta ka elang ni micheren te wak si tene osu tot koa rong ni mose is pa merutuma is po ma hoi fingang ma os lihen ha reng te is Anne Marie Randuva e reko fula maf okia on ta fula maf ek so delpa ka atise is pa merutuma yo os pa merutuam ruo la fu e os kautona yong ta ang so delpa ma tapi mase fata victor fotiaki ne noka e kat minte register la vote ne la hil te e aufiang ne fauti se fiti fingale le mata register ka la yo tapi mase Fiji Election Office Fiji Elections Office or Fijian Elections Office website www.feo.org.fj la inya rong hoi ek se mo os Fiang is fuang ane homla mose is mwaf heta war oram. The speck of dirt irritates the eye. Sui ek rutuam te yang tepe. No ka konga ronga dre yang nga ruet. Ka nga rue hoi okit. No la mo la re e on vohinga. Ma le pure te konga ruangta. La po la faklang. Konga ruangta la nga rue ne. E nga ruet ne iris re ya. Poe ma ngā rui hoi okit noh la mō la re. Yo pō la ai se wek feang ofta la ririof se konga roangta. Ngā rui ne noh la mō la re yo a tatau ek se ta muafit ne war ora. Feang ofta pose malai swek ta pema se ta kato ang tiut ne foiva hia la o sosia ne ta ang os fea is puanga ne mose ise la lang ne ngasalti e ave tengo la ho im e raratonga mas ngarwe ta la sokek se mo ta la so iuaf ne se ta e eklamo os fea is puanga ne mose ise la lang ne ngasalti kat mau ekra so iuot leof e reko fea ti is hashtag tis ta fiang rutuam ta ni mose ne pola eswek la iaka hashtag ne e fiang rutuam ta. Ka nonoka e pa tau pirsi os ngarwene os leti is re team hashtag team Anne Marie hashtag team Fiji hashtag vote Anne Marie kakan mau ek tapi ma hashtag Japan hashtag annex hashtag Mawson ne elang ne micherente kat mau ekta pima os terena su os tu ata kwani asok omus terena su e ngasava te vesi la asok omus terena su e terante i kat mau ekra os litis Miriam Nuro ne asok on fo sang maono e terante i fala ngach oi tu la olen mek makikia o mauri malana ne se e kat mau ekra os mapiang ngangach te is nena naka ora nila aso kan fao hifong hu mahifu e ren sang mahif nye chulai tapi ma kat mau ekra congratulations se lihava saverio nila menya e pearl Fijian pearls ne Fiji pearls team e spirit seas series nila aso ke ren voltes ren sang mata ne chulai e Sydney Australia ka se os tapi ma ne ala hilte e fiti fingle mas mau ekra se auste no e nisi rangi la pose mala iniane e la asok te pen hil tita fingle mata lala register yo se os website ne PMNVT katape ma se Fijian Elections Office fala ngacho oitu la olu mek teni istu tu atakua is helewan se au fiong ne os ngarue fala ngacho oitu la olu mek makikia os Maori kat mau ekra os kaukau tu tu atakua os kaukau ne pei e na sese katapema se os kono huang ne TikTok Prince Nigo Hope Annex Aquasave Gardenia Jen Jen Sweet Tiara Yankee Zulu Prince ma isa peti o fofo yexia Steel Bars kakan mau ekra ous e os Facebook tapema lang ne micharente Jeffrey Fakrofon micharene leit se so sing te is se ousang maliam ne kelsas ngarue falang ngacho oitu la ololu mek makike os Maori perka u os Maori se avati is la hoi poang hoi ek fuamus ma ololu